0: Amen, mayong gabi
1: Amen.
0: sa
1: Mayong
0: tanan. Oh,
1: gabi sa tuwang tanan. Praise the Lord. I'm back.
0: Amen. Kabalik na
1: salamat sa Ginoo, no? Sa iyang dako nga milagro. Ngayon, gihimo sa kuha, no? For 5 months, no? Wala ta nakahimo nining ministry sa ito ang radio. And salamat karon, no? Gitugot sa Ginoo nga makabalik ta. So, tungod na sa mga prayers usab sa itong mga kaigsunan, Pastor, sa inyo, itong mga kaigsunan, Pastor, o sa itong mga kaigsunan nga nagapadayon og ampo sa tua.
0: Amen.
1: So, salamat kayo sa inyo ang mga prayers, and lipay ko karon, Pastor, kaya nakabalik na ta sa itong segment.
0: Amen.
1: No?
0: So, mayong gabi sa tanan.
1: Amen.
0: O salamat sa mga kaigsunan na ito, palayon nag-suporta ni itong programa. May gabi dia sa ato ang mga silingan nga stasyon sa 105.9 South Cotabato o 105.5 Jinsan, 104.3 Cebu. No, salamat ang padayon kita nakabuhat sa Bulaton with Pastor Randy.
1: Amen.
0: And gracias sa Ginoo nga ato na siyang makauban balik diri sa atong programa.
1: Yes.
0: Salamat usab Brother Tracy sa iyahang desire o gugma sa pagbuhat usab, no, sa pagpaluyo ani amo ang programa karon nga gabi. Okay, Pastor Andy.
1: Yes, Pastor, salamat kayo.
0: Ibayay mo mga
1: daghan kog na miss, Pastor.
0: Miss, salamat
1: ko, na miss na ko si Brother Tracy.
0: Amen, amen, no.
1: Amen kayo.
0: Og mga na miss po nimo atong mga taga-subaybay diri sa itong programa.
1: Namiss na ko ang mga greetings sa uban.
0: Greetings, no?
1: Sa itong mga tigpaminaw. Talking about greetings, Pastor, itong i-greet si Pastor Mac.
0: Pastor Mac, happy birthday.
1: Pastor Mac, sa Birian.
0: Wala ba ka niya birthday song niya, Brother Tracy? No, ato ang murag ka dapat ang dalikit lang ito ang birthday tinining. Brother Mac, dili gyud may kabot niya, Brother Mac, Pastor Mac, no, dili may kana sa imo ang celebration siguro kay murag layo na kayo, no.
1: Dili gyud ta mo, Pastor, kay wala man ta gibita.
0: Tama, September man ay pugka, Pastor Mac, no. So kita-kita ra gyud sa September. Og atong tibayan, Pastor, murag kani si Badjo ay murag inyo maningkuan, Pastor. Joem Padrigon.
1: Joem
0: Padrigon, mayong hapon, Pastor Sanz and Pastor Randy, mayong hapon, sab.
1: Amen, salamat.
0: Sir,
1: Joem, thank you.
0: Joem Padrigon, doon to, Pastor Bani. And Pastor Ryan, Kit Ryan, Kalinga.
1: Amen.
0: Mayong gabi niya
1: sa Jensan.
0: Jensan. No, dito niya sa Kunil, guys, sa Kunil. I don't know, Kunil ba na inyo, Pastor Kier, or Malungon? Og ako ang wife, no, nagbantay in town sa Apo, no, Apostolic Ministry in town akong asawa, no, nagbantay kang BBK ya
1: sa Malagamot,
0: Malagamot, no, ilani dayan sa Camp Bridge, no, salamat sa pagpaminaw, no, akong wife, and also unya timbayaon na tong uban, Pastor Randy.
1: Yes.
0: No, kay excited na po si Pastor Randy mo share sa gospel or pulong sa Ginoo. Ani ato
1: for 5 months,
0: programa,
1: Pastor, no?
0: For 5 months, no?
1: Himo ani, tungod sa ito ang naigauman ka sakit. Pero grasya sa Ginoo, milagro sa Ginoo nga makarecover ta, Pastor.
0: Amen, amen, no? Enjoy lang yun ito,
1: Doktor,
0: Pastor.
1: Mingon yun nga, talira daw ko nakarecover.
0: Amen, grasya sa Ginoo.
1: Ay, naman tayo Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo may niayo sa
0: ko. Amen, no? Huwag yun ay pinakanindot.
1: So siyagot ang tanan.
0: Ang sakit, no?
1: Glory,
0: na,
1: pero, glory ko sa Ginoo ang mga kaayuhan na ito.
0: Di lang yun dibdibon pa sila nila.
1: Di lang yun. Kuan lang yun. Padayon lang ta.
0: Una-una
1: lang yun na ito. Nga God is not yet done with me. Wala pa ginhuman ang ginoos ko.
0: Di mo gina makaingod ta, Pastor, nga you can do all things through Christ who strengthen it me. Di ba? I can do all things.
1: Nagira yun ni Kristo at Satanan.
0: Amen.
1: Muna nga, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo.
0: Amen.
1: Dili lang sa kaluwasan nga eternal. No? Dili extension.
0: Amen.
1: Yung kinabuhi.
0: Yes.
1: No?
0: Kay ko ang di na tagamiton sa Ginoo, possible, wala na.
1: Yeah.
0: Pero kay napamantay oras, panahon, so atong itugyan sa Ginoo ang tanan.
1: Mihangi og sa Ginoo, Pastor.
0: Amen.
1: Mihangi og sa Ginoo nga dungagan pa ko niya 50 ka tuig.
0: Wow, amen.
1: Sa ministry.
0: Wow, ministry.
1: Dili sa edad.
0: Oh.
1: Sa ministry.
0: Sa ministry. So kung 50,
1: okay, daghan pa.
0: Taas-taas pa. Taas-taas pa yun. So, amen. Amen. So, padayon ta. Magampo sa siguro ta.
1: Sige, Pastor.
0: Pastor Randy, bago ta mo padayon sa ato ang ma programa magampo sa ta langit no nagdalay gon mahigug maon nga Dios. Salamat sa imong kaayo especially sa kinabuhi ni Pastor Andy. Salamat Ginoo sa time nga magamit pa siya aning programa o karon nga gabi panalangin ni ang imong pulong gabi yes. Pastor Andy o sa mga tigpaminaw usab Ginoo karon nga gabi mapanalanginan sa imong pulong. Yes Lord, kani nga butang, kani nga buluhaton maybe passing lang ni sa mga tao but kung ano lang magiging maminaw karon nga gabi nagtuomi nga makaangkon siya sa panalangin espiritual. O pala yung minagampo aling ministry nga imo pang palayunon nga gamiton sa ministry nga gigamit usab nimo ang Berean Bible Baptist Church Ecoland. Ang karon nga gabi Lord among itugyan kanimo ang tanan panalangin ni ang mga alawiton mabisan pa man Ginoo ang mensahe Ginoo sa imo ang pulong. Ang tanan Lord among gisalig itugyan kanimo sa mga kalapasan usab Lord pasaylo kami in Jesus Christ name I pray. Amen.
1: Amen.
0: Okay, so, basa na lang ta diretso sa imong text pastor sa man imong text.
1: Sige, palihog ko pastor.
0: Ato na lang ni basahon diretso ang text sa book of Isaiah 53. Chapter 53 verses 4 to 12, no? Kung naa mo'y Bible, pwede ninyo siya tanawon sa inyong Biblia para di mo makaingon nga amo-amo lang ni siya. Okay, Isaiah 53 verse 4. Ingon diri, surely he hath borne our griefs and carried out sorrows.
1: Yeah.
0: Yet we did esteem him as stricken, smitten of God, and

0: Amen. The last Amen. Blood. No? Muna yun doon, Pastor, no? Kay dugo sa atong mang luluwas.
1: The last.
0: The last.
1: Last na, Pastor. Blood. Wala na yung ilain.
0: Wala na yung ilain.
1: Wala na yung ilain. No? Only. Requiring a blood.
0: Diri na dugo sa mananap.
1: The bulls. No? No? Wala na. Sa mga kayupan.
0: Kayupan. Wala no? Na.
1: The last blood is the blood, blood of Jesus Christ.
0: Yes. Amen.
1: Salamat. Wala, salamat na, Pastor, sa maong dugo.
0: Dugo.
1: Kristo, yes. Ngayang giwala sa cross, Calvario.

0: nga nakalimpyo sa tanan, no, mga
1: Amen.
0: sala sa kalibot, tibuok kalibutan,
1: Amen.
0: no, unang apil ta diha pasol nga
1: yeah.
0: hanggasan.
1: Amen. Tanan
0: kanang
1: tao.
0: Dili kita masawa pasol,
1: yes.
0: mag-isguta sa
1: dugo.
0: Kaning dugo sa gospel, kay
1: the gospel.
0: Magani ang katuyuan, no, sa ministry.
1: Yes.
0: Ang gospel, mo kita tawag ato ang may programa, the gospel
1: yeah,
0: hour.
1: The gospel hour. Yeah.
0: No, do daghan kay mensahe ang pulong sa Ginoo. Pero sometimes na overwhelmed man sa mga way of ganing kwan ba, mga Christian living, Christian way. Well, na overwhelm na ang dugo sa nasa giula ni Kristo sa cross, and mo na to ang kanunay nga isgutan yun, Pastor.
1: Amen,
0: no?
1: Yes.
0: Kay walay lain nga dugo.
1: Yes.
0: Kaya pwede, no? Makalimpyo.
1: Sa sala, sa
0: yes.
1: tao.
0: Okay.
1: So, ato sa tibayan kadali, no? Si Shirley Abillana, no? Agawbing, no? Salamat sa imuhang pag paminaw, no? So, hinaot nga
0: ato. Asa na siya nga lugar, Pastor?
1: Asa, kwali siya sa Bato Toril, no?
0: Sa
1: dito
0: Bato.
1: Sa Bato Toril.
0: Oh, dool na rita, Silingan.
1: Sa Bato Toril ni sila.
0: Amen.
1: No? Okay, so I hope nga tonight, no, paminaw ninyo ang mensahe. Hinaot nga kung naka-tune in man, especially
0: yes.
1: sa itong mga naka-abri sa radyo sa 105.9 FM Davao. Brother Eric, no, Fernandez.
0: Yes, Brother
1: maybe pa
0: Eric,
1: naka-online
0: no?
1: to karon, no, naka-tune in.
0: Silang
1: radyo.
0: Eric, sa prayer.
1: No, prayer niyo, salamat.
0: Pastor Oliver nga nasa Cebu karon.
1: Oh, Pastor Oliver.
0: Salamat, no, Pastor Oliver. Cebu. Nga, amping mo diha. No, praying sa inyo ang flight.
1: Mga taga-Turil, no.
0: Balik tini.
1: Para taga Turil.
0: Oh, yes.
1: Mga Bible student, ningon ba ito ganina ka?
0: Oo, oh, mga Bible student.
1: Pastor, i-shout out tayo ni Pastor ng mga Bible student sa Faith Bible Baptist Church,
0: Amen.
1: Turil. No, mga Bible students, no, salamat nga nagpadayon mo.
0: Kugihan mag-sulwining.
1: Yes, kugihan mag-sulwining. No, padayon lang yun. O mga Bible student, usab sa Tagom, Apukon, nagapaminaw po na sila. No, diya sa ilan ni Pastor Jed Resurrection. O ang Mabini, Pastor, nagapaminaw po na mga Bible student nato sa
0: Amen.
1: Mabini. Mayong gabi sa inyong tanan. O ang among simbahan po dahil, no, nasa Soraya, Phase 1, Block 29, Lot 21, diha sa Giho Street, no, Soraya, Grace Bible Baptist Fellowship
0: Amen.
1: Church. Ang panimbaon sa Domingo, alas 9, unya na po tayo prayer meeting sa Wednesday, alas 6 po siya sa gabi.
0: Yes.
1: Pastor Andy Sad, ang ilang simbahan, Pastor Andy?
0: Sa kuhan, Turil, no, sa sweet, Purok Sudako.
1: Purok Sudako.
0: Now,
1: so, Faith Bible Baptist, Grace, Bible Baptist Fellowship Church, Sad. Sweet Tamarin.
0: Sweet Tamarin.
1: Sweet Tamarin
0: yes.
1: na ila Pastor Andy. Okay, so wala man tayo. Igo na siguro nga itimbaya pa diya atong paminaw.
0: Pastor Bill Sutton, thank you for watching.
1: Pastor Bill, no? Tama no, Pastor Bill.
0: We'll be together tomorrow.
1: Oh yeah, oh, mayong.
0: Prepare lang ta.
1: Napo diya si Kwan, no? Si Brad Kilvin, o oh, Clarit Villosa, Pastor, sa Panabo.
0: Ah, okay.
1: Oh,
0: Amen.
1: Nagapaminaw po niya sa Anchor Radio. Yes, Gao Bing, salamat, no? Mayong gabi. And Pastor
0: si
1: Bill, no?
0: Si Brother John Sobrevega.
1: Brother John Sobrevega.
0: Yes.
1: Oh, good evening, no? Mayong gabi.
0: Listening to and watching with the Brother Mark.
1: Mayong gabi. Salamat kayo.
0: Amen.
1: Amen.
0: God bless you. God bless you.
1: Okay, so Pastor Andy. Si Pastor Andy mag-share sa to sa pulong sa Ginoo.
0: Yes, natay iskutan karon Pastor, no? Importante ni siya kay... Ato ang mensahe is about the precious death
1: Amen.
0: Of Jesus Christ.
1: Amen.
0: No? Mura na yung kamatayan, Pastor, nga na ay value.
1: Yes.
0: No? Kaya nagdala ang kamatayan ni Kristo, nagdala ka nang itawag.
1: Paglaom sa tao.
0: Paglaom nga na ay kinabuhi, nga walay katapusan.
1: Amen.
0: No?
1: Yes.
0: So atong gibasa ka ganiha, nga katungiyahang kwan, prophecy ni Isaiah, itungod sa iyahang kamatayan o siyang pagantos.
1: Yes.
0: Ang ganahan da, Pastor, sa verse number, ito yung gibasa ka ganiha, nga by his itawag stripe, we are healed. No?
1: Wounded, no? In our, kana sa verse 5.
0: Sa ito na, verse, Pastor.
1: Verse 5.
0: Verse number 5.
1: But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him. No, nindot, no?
0: Kita man nung tagi, Pastor.
1: Kita yun, oo.
0: Ang pag
1: silutan ng tao yun, no?
0: Muna si Jesus Christ kay paso nahimag yung perfect substitute na
1: yes.
0: to.
1: Yes. Mm.
0: No. Kay wa mo gilain. No, wala ay perfect substitute.
1: Mm.
0: Wala ay perfect blood.
1: Wala
0: nga mo paawas, no.
1: Mm.
0: Diha sa cross of Calvary. It's only the Lord Jesus Christ. Muna nga ato gining ipataas ko ang ngalan ni Kristo
1: yes.
0: Pastor.
1: No. No.
0: Why makalabaw sa ngalan ni Kristo?
1: Mm.
0: Mo nang kita nakakuno kaluwasan tungod sa Kristo.
1: Dili pangalan ni bisan kinsa pastor.
0: No, no, no.
1: Only the name of Jesus Christ.
0: No. Kung kinakita sa Ginoo pastor nga wala na tay hope because
1: yes.
0: we are all sinners.
1: Mm.
0: And God views our sin very seriously.
1: Yes.
0: Very serious.
1: Amen.
0: No, serious sa a seryoso nga panglantaw sa Ginoo ang ato ang sala because we sin against God.
1: Mm.
0: Supak kita sa Ginoo, Pastor.
1: Lord, Lord.
0: And nakaingon gyud nga naagi tay pabuton nga penalty.
1: Mm.
0: Abot sa panahon kita, no, bawian na sa ato ang kita ang kalutanon nga kinabuhi, no. And sa tuwa karon even ang pinakadako nga problema sa tawo gyud, Pastor. Dili man kwarta.
1: Mm.
0: Dili ka nang gitawag mga broken relationship.
1: Mm.
0: Ang pinakadako nga problema sa tao is sala,
1: mm.
0: ang sin.
1: Yes.
0: No? Mo'y pinakadako nga problema na
1: to.
0: Kay kung dili ni mo ni siya tagaan o kuan pastor,
1: pagtagad,
0: mm. kanida kong problema, no?
1: Walay lain kabayaran.
0: Walay lain nga ikaw malimpiyuhan.
1: Mm.
0: Pinagi lang yun sa imuhang pagsalig, pagtuo ni Kristo, nga siya lang yun ang
1: makaluwas.
0: Mahimo nga na substitute.
1: Substitute,
0: substitute
1: yes.
0: pa so, kanabang instead
1: ng kita, hulip, no,
0: ipuli,
1: hulip.
0: Siya ang ipuli
1: mm.
0: sa Diyos samahan.
1: Mm. Mabitaw na nga.
0: Salamat kita sa Ginoo.
1: Amen. Mabitaw na, Pastor, no? Kanabitaw ang James chapter 2, verse 18, Pastor.
0: Mm. Yes.
1: No? Kanabitaw ang tao nga na ipagtuo, pero wala ni mo makita sa ilang pagtuo ba nga. Tinuod nga nagtuo sa Ginoo.
0: Yeah.
1: Ang tinuod nga nagtuo sa Ginoo, Pastor, ma-declare yun mo si mong kagalingon nga, gituuhan ni mo ang gibuhat ni Kristo rito sa cross.
0: Yes.
1: Na makaangkon ka sa tinuod nga kaluwasan. Ang kaluwasan, dili pagsulod sa reliyon, dili pagbautismo, diba, usahin mo ko, ng tao na ipagtuo, pero dito naman nagtuo sa ilang gibasihan yeah. silang reliyon. No,
0: isa mong yun sa mga hindrance yun, Pastor.
1: Yes.
0: Ang kanyang religion yun nga gihimo sa tao.
1: Yes.
0: Because ang religion is always kina man-made.
1: Yes.
0: Amen. Wala man may religion sa Ginoo.
1: Mm.
0: Muna, salamat ta sa iyang gugma.
1: Amen.
0: No? Nga na-appeal ta.
1: Mm.
0: Sa maong kaning sige mention niya sa pulong sa Ginoo nahimo nga sa I think in nakalimutan ko sa verse, Pastor.
1: Itong ingon doon sa verse.
0: Nahimo tanggi ransom ta no, sa Ginoo.
1: Doon sa verse, kuan? Katong sa, atong gibasa ka ganina.
0: Verse 20 man siguro to, Pastor. But anyway, no, ang kuan lang din eh, nga.
1: Itong hiransom for many.
0: Yes.
1: Ikaw sa kuan to.
0: Yes.
1: Tong sige lang, ato itong pakitao niya para mahatag na ito.
0: I think in verse number 20 ata, nakalimot ko. Anyway, morning epekto sa kuhan-kuhan, Pastor. No, naghanag kong malimtan.
1: Yes, oh, sige lang. Kasabot pero meron, Pastor. Anyway, kasabot. No, actually, ato mga listeners diyan. Yes. No, by the way, si Pastor Randy na naagi ni siya o ganang atong murag mild stroke. Ang tawag it, mild stroke. Apektado yung heart. And night time nga makalimot siya. Pero di niya malimtan, ang Diyos maluluwas.
0: Yes.
1: Di niya malimtan, nga nangalagad niya po siya sa Ginoo. In spite of iyang nagian, isuffer ka ng malalit time, maurag mabalaka siya, pero nagtuota nga, siguro ka ng kabalaka sa kadiyot lang, pero literal, masabta na ito ba nga, dili sa kalimutan, kita na lumalabay rin. Wala nga, salamat na lang tabisan, lumalabay
0: daghan ta. Daghan mga pastor, daghan ang mga realization.
1: Yes.
0: No, realization. Makagi kag mga ingani mga sitwasyon
1: Tinood.
0: Sa kinabuhi. Ultimate lang yun nga ito ang balikan.
1: Yes.
0: Ang himo ni Kristo sa cross Calvary. Nga din kita nakaangkon sa kaluwasan.
1: Mm.
0: Nga ito ang kinabuhi, dili lang diri sa kalibutan.
1: Amen.
0: Pilgrim raman yun ta din eh.
1: Mm.
0: Pero sa mo bati ang gutag kuan basor kana bang
1: kakabala ka sa tawo
0: kanon tungod kay naapay tayo mga nahuman nga trabaho no naapay mga butang nga ato apang himuon pero no dili man ni ato ang ministry basor sa Ginoo man ni i-entrust naman sa Ginoo. Pero salamat sa Diyos nga padayon gyapon ta karon, no? Nakagitagantag extension.
1: Amen.
0: Una nga lipay ko nga nakabalikta ani nga programa, no?
1: And, so na pastor, katong ingon yung pastor sa Matthew chapter 20 verse 28.
0: Yes.
1: Oh, even as the Son of Man came not to be ministered unto but to minister and to give his life a ransom, for many.
0: Ransom.
1: Yeah.
0: Unsa man ang ransom? Manang paglukat, pastor, no?
1: Paglukat.
0: Oh. Kaya kita na nakuanta, na nakulong ta.
1: Nakulong.
0: Sa sala.
1: Sala, yes.
0: Wala ang gilain nga makalukat sa to, ah.
1: Yan, uban, pastor, kaya may ingon magyod pa, makasasala pa magyod ta. Mm-hmm. Makasala pa magyod po ta.
0: Mm-hmm.
1: So, kanang ransom pa sa pot, nga gilukat.
0: Actually, pastor, kanang reason nga makasala, makasala pa man ta, makasasala pa man ta, no? Kana agyod, actually, sa yung heart, ana, wala pa gyud ang Ginoo sa iya.
1: Yes.
0: Wala pa gyud siya mosalig.
1: Okay, moingon pa man siya makasasala.
0: Yes.
1: Pag gidawat na nimo si Jesus Christ nga imong personal Lord and Savior, dili na ta makasasala.
0: Mm.
1: Pero naaman ta sa kalibutan, makasala ta.
0: Yes.
1: Ay naaman ta diri sa kalibutan.
0: Oh. Eh, ang lawas na to, mo man ni ang makasala pa, sir, di ba?
1: Yes.
0: The last of the flesh, the last of the eyes. Mo man na, napamantaning itawag, kuha na to,
1: Unod, carnality pa ganin, napaganin ng carnality nga kuan sa tao. No?
0: Kurap nga lawas.
1: Kurap nga lawas, brother, no? Mula nga,
0: So, kaning the precious death of Jesus Christ, daghan kay gihimo ani pastor, daghan kay na kuan ani. It satisfies the law of God. No? Gani, ang law of God, naanay mga conflict. Kaya karon, daghan mga tao nga follow lang tas balaod si Ginoo and we will be saved. Siguro baliktaro na to na.
1: Yeah.
0: O save sa ta, then follow.
1: Yes.
0: Save sa ta, maluwa sa ta, sa to ang kalag, then we'll follow the law of God.
1: Amen.
0: Dili na to unahon ang pag-follow. Kaya di man na to na
1: sunod.
0: Masunod 100%. No? Even si Apostle Paul, siya agad mismo, ano ni mention na siyang mga letters. So the death of Christ in it resolves the conflict.
1: Yeah.
0: Galatians 3:13, pastor.
1: Galatians.
0: The conflict between the law of God and the love of God.
1: Yeah, Galatians 3:13, no, yun diri. Christ hath redeemed us from the curse of the law.
0: Yes.
1: Being made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hang it on a tree.
0: Wala mo kay freedom diha, pastor. But the love of Christ, tagaan kitag freedom, pinahagi sa iyang gihimo. Nga, pag-antos.
1: Yeah.
0: Okay mo, basahin itong sa chapter 50 sa Isaiah, pastor. So, grabe, no?
1: Bruce, limang kaganing ingon sa...
0: He hath borne our grief.
1: Grief, oh.
0: And carried our sorrows.
1: Iyang
0: gi-embrace itanan.
1: Yeah.
0: He became our perfect substitute. Kita man nung taan eh. O nga, naakay pagtuo, pagsalig sa Ginoo. No, dili na ka mabati nga ni nga mga grabing kasakit sama sa nagiya ni Kristo. Kaya yan na ning gihimo para sa tuang tanan.
1: Yeah.
0: So not only it satisfies the law of God, the death of Christ, it satisfies God's justice. No? Justicia. Because God is just, pastor. No.
1: Man.
0: Kung just ka, nadyo kay buhaton sa nahimo nga na convict. May punishment. May punishment ang gitawag sin. God cannot overlook sa atong sala.
1: Yeah.
0: He cannot overlook our sin. No. Nagyo tayo pabuton. And that kaning gitawag result sa atong sala, of course, ang physical death. No, physical death. Pero dili na ta moagi og spiritual death, which is kaning second death, no? Nga gi-mention sa book of Revelation, pastor. No.
1: 2015.
0: So Jesus Christ died as our substitute. He pays, no, our kaning sala in full. He paid in full. Dili partial ang iyang pagbayad, Pastor. Mm. Jesus Christ paid our sins in full.
1: Mm.
0: By what? Unsay nakabayad sa to? Ang iyang blood. The blood of Jesus Christ that He shed on the cross. Ato alang buhaton, mga isuwat to trust Him,
1: yeah.
0: Accept Him as your personal Lord and Savior.
1: Mm-hmm.
0: Yani, in the book of Old Testament, Pastor, no? Unsa ka importante ang blood diha?
1: Mm.
0: Exodus chapter 12.
1: Mm. Exodus 12.
0: Yung nagay kanta, nagay kanta na.
1: Mm.
0: If I see the blood, I will pass blood. Over you.
1: Mm. 12.
0: Exodus 12, chapter 12, 13 to 23. And Hebrews chapter 10, no, verse number 9. Kanya kung ganahan, Pastor. Oh,
1: dito taas-taas pa niya. Hebrews 10.
0: Oh, Hebrews 10 lang.
1: Hebrews 10 na
0: Hebrews
1: lang.
0: Hebrews 10. No?
1: 10 verse
0: 19. Okay.
1: Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest Hebrews by 10, the blood 19? Of Jesus. Oh, 19. Oh. Tama.
0: See?
1: Hmm.
0: Dili man tayo makasulod sa
1: ingharian sa Ginoo.
0: Sa gitawag kanabang the place of holiest.
1: Mm.
0: Di ta kasulod sa ingharian sa Ginoo, kay ingharian sa Ginoo para na sa mga balaan or gibalaan.
1: Yeah.
0: Kita gibalaan naman ta, Pastor.
1: Mm.
0: Pinagi sa dugo,
1: yes,
0: ni Kristo. No. Muna makasulod ta.
1: Mabitan na, Pastor, ba ganiya mutan ko sa uban. Unsa may purpose, unsa man rason nga nung, unsa man nga nung, unsa man imong himuon nga nung man ito makagsimbahan.
0: Mm-hmm.
1: Ganun nga ito kagsimbahan. Yung kasagaran ito magpastor para makuha ang sala. Oo. Wala sa ibitaw nung nga.
0: Traditionally mo, nagibutang sa ito ang mind, Pastor.
1: Mm.
0: No, sa mga kakatigulangan.
1: Yes.
0: No, mo man yung ginibutang sa itong una-huna
1: para malimpiyohan itong sala. Para makuha na itong sala.
0: No. Bisa kapila pa ka mong sulod o simbahan, o pila ka simbahan ni mong sudlan, kung wala ni mo, gisaligan si Kristo, nga maoy maka wala sa imong sala, dili yun na, mahitabo.
1: Yeah.
0: Muna nga, salamat sa kaita sa dugo ni Kristo, ngayang giula sa cross.
1: Amen.
0: We are justified by His blood.
1: Mm.
0: No? Romans chapter 5, verse 9, no? Naigimension si Paul din, ha, Pastor?
1: Romans 5:9. Okay, Romans 5:9 ato ang basahon sa Romans chapter 5 verse 9. Yung diri, much more than being now justified by His blood,
0: yes,
1: we shall be saved from wrath through Him. Wala na. Na makalingkawas na kalang kapungot sa Ginoo papadulong kasi imperno.
0: Yeah.
1: Wala nga.
0: Muna importante kung dugo ba, Sir,
1: yes,
0: ni Kristo.
1: Mm.
0: Dili na ito na kanabang ato alang i-take for granted that's a normal blood.
1: No.
0: No, it's not a normal blood.
1: Yeah.
0: No, it's a kind of blood nga makalimpyo.
1: Powerful blood.
0: Sa ito ang mga sala. Dili sa imuha, dili lang sa uban nga tao, kundi sa tibuok.
1: Sa tibuok.
0: No, kalibutan.
1: Wala nga na ikanta, there is power in the blood.
0: Yes. Pero naidaghan mga tao pa, so dili ka na maminaw sa dugo ni Kristo. No? Isa raman yun ang dili ka na maminaw. No? Of course, atong enemy.
1: Yeah.
0: Satan. Dili siya ganahan ng blood ni Jesus
1: blood,
0: Christ.
1: Yes. Is good. Ala. Wala na. Basta ganing pulong si Ginoo, Pastor, di po siya ganahan.
0: Yeah. So salvation requires the blood of an innocent.
1: Yeah.
0: Wala nag-require sa Ginoo sa una, sa olden times, kinaallow sila nga mag-sacrifice o lamb.
1: Lamb.
0: No, lamb. Of course, lamb is a picture of Jesus Christ.
1: Mm.
0: No? Una kung luwas ka, nahugasan na ka, napahira na ka sa lugo ni Kristo.
1: Mm.
0: O ningon si Jesus Christ, no, nga nito sa tingin sa kwan, I will pass over you. No, dili na ka, no, dili na ka mo maka angkon sa kamatayon spiritual.
1: Pass from death unto life, diba?
0: Yeah.
1: Na, oh.
0: And the death of Christ, not only kaning kwan pastor, it shows that he is a substitute, but it shows God's love for us. Mm. Tungod na sa gugma sa Ginoo.
1: Amen.
0: Di na ko ma-reconcile, pastor, kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa mga tao. Kaya mga tao, bisag gugma sa Ginoo, nagapalayo gihapon sila. Mm. Bisag Kristohanon nga ni pastor, nagapalayo. Taghan naman siguro na mga Kristohanon
1: karon. Lawas na nagpalayo, pastor. Lawa na gyud. Lawa na gyud. Kaya kung nagpalayo unta, bubalik pa ba? No? No, kaning nawa na gyud.
0: Nawa na gyud mo ni kuya pastor.
1: Di na gyud sila kay ang namoy Kristo mo kay pastor, ang Kristohanon mo gud. Alam matandog ang ilang ego sa pulong sa Ginoo. Ay personal magud nila sa pastor. Mo na wala nila una-una ah. Nga ang pulong sa Dios, kita nga mga pastor nga nagsulti, nagtuluan ni, recipient mapuntaan ni.
0: Yeah.
1: Isa mapuntaan ni. Wala nga, ma-misinterpret lang yun nila. Wow, maybe wala nga masabti siguro, pastor. Kung sa good term, ala, nadugay ng Kristohanon, pastor, di pa yung masabtan. No? Wala niya maunulaan ba nga, ang gugma sa Dios, ang Dios, mga pastor, merciful, mga God.
0: Yes, aside sa merciful, ba? Loving siya.
1: Yeah, loving. No?
0: Loving God.
1: Oh,
0: tugod na sa gugma sa Ginoo sa tuwa. Mabito ng John 3:16, dili yun na siya si tawagan na pa, sir, dili na siya maluma ba?
1: Permintig
0: na. Pulong mag-ina sa Ginoo. Pero wala lang kayo na ginakuan po. Igo lang ipamemorize sa mga bata.
1: No?
0: John 3:16, memorize na sa mga bata.
1: Bisan unbeliever ka, memorize na.
0: Oo. Pero wala nila makuha ba unsa ng klaseng love nga gi-express sa Ginoo. And that love is, it caused the death no, of Jesus Christ.
1: Yeah.
0: So it shows God's love sa toa. And also it gives us peace with God.
1: Yeah.
0: We are justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through His blood. And also, it brought us to God. Muna nga, nahimutang giransom tayo, gibalik ta sa Ginoo. No? And by the way, Pastor, daghan man Kristohanon yun nga, luwas yun mo. Claim ang Kristohanon lang nga luwas. Pero muna akong challenge, Pastor. Kung luwas ta, nga nung di man ta mo obey. No, daghan mga kasalanan nga nung di man mo obey.
1: Okay, sa 1 Corinthians 6:19, no? What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, and ye are of God? Di ba dapat kung ikaw iya sa Ginoo, ikaw, imo lang Dios, dili na dapat ikaw ang matuman. Di ba? Ang Dios na dapat ang matuman.
0: Yes.
1: So, kung siya gusto sa Ginoo, may itong sundon.
0: Mabitaw na ang prayer. No, sa Lord's Prayer, Thy will be done.
1: Thy will be done on earth as it is in heaven. So ang kabubuton sa Ginoo, sa Amahan, may masunod, may matuman. Kaya nabitaw na narbaho, Pastor, simple lang illustration ba?
0: Yeah.
1: Na narbaho ka, pwede ba lang ikaw rin magbuot? Di ba, ang sundo ni mo, yung mga amo, ang boss ni mo. No, karo lang, ato ang agalaw, atong master is God, is Jesus Christ. Siya atong sundon. Dili na ni ato ang gusto. Siya gusto na to, may matuman gyapon. So, kung mahulanaan lang ta, masabtan lang yun sa taon ta nga, ang imong pagkakristuhanon, kung kristuhanon mo yun ka tinood ha, anak mo yun ka sa Ginoo ka ha.
0: Now, here's the challenge, Pastor. Kung kita luwas ta, anak na ta sa Ginoo, I don't know kung ma-offend mo ani hinaot nga dili mo ma-offend. Kay pulong ni sa Diyos.
1: Yeah.
0: In the book of Mark, Pastor.
1: Mark,
0: Ato rago nang i-dissect rago nang gisulat ni Mark. Mark chapter 1.
1: Mark 1.
0: So good ra ko ta sa kwan. Of course na kwan ri katuning time ni Jesus Christ nga nagwali siya sa synagogue. Verse number 23. And then sa synagogue tigo man nila pastor, mura ko tatwa karon sa simbahan magtigo. Nayo sa katao. No, verse 23. And there was in the synagogue man with what? Unclean
1: spirit.
0: And he, he cried out, siya, tormented man siya. Ningan pa gani siya ni hangiya siya saying let us alone. Sakdi lang mi. No, sakdi lang mi. What have we to do with it? Tanaw ang giingon. Kani ni tawag unclean man nga naay unclean spirit. Ningan siya nga unsa man akong buhaton? Para nimo Jesus of Nazareth. Kristahanon dili mo ingon ana. Mingon mo sa Kristahanon ay sila na lang ana. Pero dini sa challenge unsa man akong buhaton? Makasulti ka ta ana no. Unsa man akong buhaton para nimo? Gani ningon siya art thou come to destroy us for I know thee. Even this kinang unclean spirit. Iyang I know thee. Kaila ko nimo, thou art the Holy One of God. And Jesus Christ rebuke him sa verse 25. Ang si Jesus Christ kay murang nagwild dem ni siya pastor. Hold thy peace and come out of him. Natingala ang mga tao. Ang conclusion sa mga tao mo ni pastor sa verse 27. This is the challenge sa tao mga Christian. No, okay. Isgot mo tayong kaluwasan, luwas naman ta. Pero, unsa man itong gibuhat? Unsa man ito pwede buhaton? Verse 27, and they were all amazed in so much that they questioned among themselves. No, suriya sila, unsa man ni, unsa man ni. Saying, what things is this? What new doctrine is this? Wala pang isgutan, doktrina gyapon. Wala nang isgutan ba ang power ni Jesus Christ? Ila doktrina. Morago parego do bas baptis. Sige lang doktrina mo sir. No, mag-away na si doktrina. Di ba? Mag-away na doktrina pero wala to gisgutan ng gugmas kini mga hangga humba. No. Tanaw ang gi-mention nila sa last phrase niya. For with authority commanded he even the unclean spirit, and they do obey him. May pang unclean spirit, obey pa.
1: Hindi obey pa lo, lawa pa. Ligawas pa dito sa lawas tao.
0: Kita, sige lang tagwali. Badlong. Badlong sa mga tao. Wagin mo obey. No? Una, it's a challenge sa ito ang obedience ang magipangayo sa Ginoo sa ito. No? Asas, matabag, in return, no, sa to ang murabag gesture of kaning pasalamat sa Ginoo. Obedience na to.
1: Yes.
0: Mabitaw na to obey is better than sacrifice. No, obey naman ko ba so sige naman ko gusimba.
1: Sige simba no. Pero lagi absorb ang mensahe. Kunya kanuna lang ma-open kung mamalihan.
0: No. Pag ma-open gani, no.
1: Mandamay pra ba, mandamay.
0: Mandamay ang
1: uban. Mandamay
0: ang uban, pastor.
1: So di lang tayo nala kay actually kinsa may mo tudlo dahil sa ato ang mga Kristohanon.
0: Yeah.
1: Diba tudloan kita sa pulong sa Ginoo. Ang kalain o ang inyong kalagot tungod man sa inyong gibuhat. Di ba pastor?
0: Yes. Pasalamat nga ni ta nga gibadlong ta.
1: Yes.
0: Kay mo man ang purpose sa pulong sa Ginoo. No? 2 Timothy 3:16.
1: All scripture.
0: For all scripture is given by inspiration of God. For
1: profitable
0: instruction.
1: Profitable
0: for doctrine. For doctrine, instruction, for reproof.
1: Correction, instruction.
0: And correction. And then the last part, for
1: righteousness. Di ba, ang yun di mo kay ang tao
0: pag may be perfect.
1: Or perfect thoroughly fairness unto all good works.
0: Yes.
1: So pa sa
0: mga purpose.
1: Malimpi matarong.
0: Matarong.
1: Matarong.
0: Oh, matarong.
1: Dili man yun na perfecto pastor no. Yes. Dili man yun na may perfecto na to yun ani. Pero ang kanindot lang ko kay mabudawat ka lang sa imuhang sayop na mudawat lang ka sa correction sa pulong sa Ginoo.
0: Yeah.
1: Blessing gina siya. Blessing din kay ang pulo sa Ginoo pastor blessing din di ba blessing din siya para sa ko pastor
0: blessing pastor
1: ay ako sa una sa bago patang Kristuhano walihan mga lita personalon mga lita halos personalon mga ito sigo dawat na to kay may ngon matang ako man gid ni mao man gid ko ani di ba mao gid tay mahimo kay gihimo man so kay ang pulo sa Ginoo
0: okay, pasalamat po ta pastor dili po nato i-discount nga naa ni sila kay na may sa ilang tigom diri nagi sa katao.
1: Oh, lagot na.
0: No, nagi sa bang unclean. Pero ang pinakapait karon pa so wala na may unclean spirit kay so
1: luwas naman ta. Luwas
0: mo naman ta no. Di naman ta masudlan na na. Kay nana si Liado naman ta sa Holy Spirit. Ana karon pastor. Unteachable spirit.
1: Kana unteachable.
0: No. Unteachable, dili mo tudloan.
1: Wala nga sakit-sakit na lisod tayo kay kung unteachable mo ko na pastor, unsa may nala siya pastor? Pride.
0: Ang ego.
1: Ego.
0: Pero ato lang po sila i-consider pastor nga part po na sa ato ang ministry kay kung wala ni sila di matakawali o kanang saan pag kinabuhay nga matarong.
1: Ang problema mo kung pastor po basi pagkabos panahon sige yung nana magpanaganan na nung kagwali kay kasi magpinapulis nila
0: malaki na pulis nila ginoorag kay mulihok ka na nila kita wali lang ta
1: yan eh no? Wala
0: kaluwasan bisag puro na naluwas, ibalik-balik yun ang kaluwasan, pastor. Nabisan diri, kapila na takatuwig diri, pastor. Gospel lang yapon ta.
1: Yes.
0: Di ba? Na naman, daghan mo mga tao nga, dili pagod nila na, wala pagod nila na masabti. Appreciate ang salvation.
1: Unsa rin kaluwasan.
0: Yes. Unsa rin dala sa kaluwasan sa imuha. Dili eternal life lang, kundili newness of life. Kanindot nung tanan Kristohan nun ba sa simbahan, pastor? Naagi mabago niya mo testify nga ingani ang kabaguhan sila ang kinabuhi sa so, una ingani sila pero sa diha nga sige sila paminaw sa pagbadlong sa pulong sa Ginoo totally nawala yun
1: yes
0: no
1: they not
0: hey. Muna nga isa sa mga trabaho na to pastor nga usahay makastress kaya usahay mga gusto na to nga matarong sila
1: yes.
0: Pero dili mong kita mo pagbo sila
1: ang balang spirito na lang
0: spirito pulong sa Ginoo ang
1: mga sila ha wali lang
0: basta na lang yun ang kaluwasan
1: yes
0: no? Oh. I-remind lang yun ang tao kaya wagi taylain nga dako nga gigunitan no? Nga assurance ba
1: amen
0: ang salvation sa Ginoo
1: amen, amen.
0: And also, kani pastor, before taminaw so sa kaawit, dili lang ng precious death of Christ, dili lang mapakita ang iyang gugma, dili mapakita lang ang iyang kalinaw, but it removes all our guilt. No? It removes all our guilt.
1: Yeah, di na guilty.
0: Ipiwan naman ta. Ang sa ingon dala sa Isaiah 1:18, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. No, white as snow. Ganun dili man pa so. Unsa pa mga butang nga white nga pwede i kuan sa Ginoo? Oh, i-mention nganong snow.
1: Okay.
0: No? Wala pa siguro snow nga black. No. Kaya yung snow man gold kung ato ka sa Canada pa so, nakadto naman jud ka dito.
1: Lagi na sa atong pangunahuna ba no? Ato na lang yun ang atong pangunahuna. Kaya kung
0: di puti na to. Puti magandang ang snow.
1: Puti
0: magandang snow. Mureflect man ko nang iyang magsidlak-sidlak yes. Magurang na idaya mo ang gani.
1: Nga soft mo lang snow. Soft siya ba?
0: It removes all our guilt. And it opens the door into heaven para sa tua.
1: Amen.
0: Ingon si Paul sa 2 Corinthians 5:8. Hala lang, wala ko sa kong lawas pero ayam basta na ako sa presensya sa Ginoo.
1: Absent with the body.
0: Absent with the body, but present
1: with the Lord.
0: With the Lord.
1: Amen.
0: Kaya yung sabi niya itong body. Kung ano ba ni?
1: Temporary.
0: Hindi ka sulod.
1: Temporary. Hugaw, daot, baho. Baho pa rin body. Hugaw. Wala ni siya ayaw.
0: Hindi yun ni kasulod sa gingarihan sa Ginoo. Kaniya ito ang present body.
1: Babot ang patyon yun.
0: Yes.
1: Ang patyon yun siya kay
0: wala may... Ang purpose nga nung patyon ta sa Ginoo, nga nung mamatay ang lawa sa tao tungkol kay ilisan ta.
1: Ilisan o incorruptible body.
0: Corruptible body.
1: Amen.
0: Glorified body.
1: Amen.
0: Nga makasulod yun ta sa gitawag. Kabalo yun ta sa dapit ng third heaven ba so? Dito pa na sa lampas sa gitawag universe. Ngawa manggay naka...
1: Tugkad na.
0: Wala ka tugkad. Nga wala yung space suit.
1: Wala.
0: Ito na mga gitawag na to scientists.
1: Sa mga astronaut,
0: wala. Sa astronaut na to, mag-astronaut sa space suit kay
1: mabuto
0: man ang lawas ito.
1: Buto man.
0: Sa pressure. Pero with the glorified body nga ihatag sa to, one day.
1: Abot yun.
0: Abot kita sa
1: ganyan. Amen.
0: Abot kita dito.
1: Amen.
0: Wala na ma-realize sa ubang rason nga nung kinahalan ta mamatay.
1: Yes.
0: Tungkol kay ilisan tao glorified body.
1: Amen.
0: Na ay terrestrial body ang itawag, na po yung celestial body. And one day, may ilisan ta na pa, sir. Hapit na po, sir.
1: Amen.
0: Mabalik
1: Amen.
0: Ang Ginoo.
1: Amen.
0: Oh, hapit na mabalik ang Ginoo.
1: Tulat-tulat na lang kita na. Ano? Minasot ako sa kami sa isawin?
0: Yes, sige.
1: Sige. At sa okay. Di pa minasot sa kami sa isawin.
0: Amen.

0: Amen. There is power in the blood. No? Amen. Nindot kayo nga mensahe sa awit. Case of the Bayasa, Pastor.
1: Sige, Pastor. Pastor. Kaya happy na tamo ng demong oras.
0: Sige, sige, Pastor. No?
1: Paspas kayong orasan ba na tayo siron? Di, kay Marcaulan nun, mga Pastor.
0: Gali.
1: Ale yun. Atong tibayaon na sila. Kato ni mga pinalangga nga kung ano to, suki na to.
0: Tigpaminaw.
1: Si Ma'am Nining.
0: Yeah.
1: Panso.
0: Panso.
1: Sa Tibo Cure Tibo Children's Cure. Hospital.
0: Kumain gabi no, diha.
1: Mga kaigsunan diha. Nga mga staff.
0: Ma'am Nining.
1: Si Ma'am Mary Ann.
0: Ma'am Mary Ann.
1: Ma'am Mary Ann. Wala na akong kabalik dito ba, sir?
0: Ma'am Mary, ako na po lagi.
1: Soon, soon.
0: Busy na po kayo.
1: Pangitabi ka dito, bud.
0: Brad Jan Mark Sawan, dito sa Japan, Brad. No, amping okay. Dia, Brad. May gabi dia.
1: Sa Japan, o sama ng hello ni sa Japan. Musi-musi.
0: Musi-musi, Brad. Musi-musi. Si Kwan, si Brad Ramil, El Capitan.
1: Brad Ramil.
0: Brad Ramil, no, may yung gabi.
1: Busy ni. Sige ni katalo mga gasolina.
0: Oo.
1: Tanker man yung gidriban mo, sir.
0: Mentag matdan po dalaw. Mahal. Mahal na naman yun kayo. Pastor Bobby Batuto sa Panabo.
1: Okay.
0: No, Bethel Baptist Bible Church. Amen. No, sa Panabo.
1: Amen, Pastor.
0: Pastor Bobby Batuto. Napoli siya programa niya sa iyang online.
1: Mm.
0: Si Pastor Bobby Batuto.
1: Kaya nakunig mileage ng mga kwan ba, sir? Social media na gamit karon.
0: Yes.
1: Amen. Mileage ni.
0: Sister Evelyn po, takong bayaw. Mm. Sa Parlan Extension. May no? Gabi, Sister Evelyn. May gabi niya. Brother Gary, o mga apo niya. Mm. Niya. Among aposat, no? Si, yes. Sanay, si Merang o si Art, no? Mayong gabi.
1: Miko family, ako pong tibayon.
0: Yeah,
1: always gina. No? Nagpapino, Brother Adrian, si Ma'am Jack. Mm. No, salamat kayo.
0: Salamat, mayong gabi. Okay, Pastor, tiwas sa Pastor. Magtiwas pa ka.
1: Na, okay, ako lang sa ikuan eh. No? Ako, i-wrap up na lang na ito.
0: Sige, sige.
1: Itong isgutan, itong mga bago lang na naka-tune in sa itong programa. Isgutan naman, Pastor Toto,
0: yes.
1: About ang gitawag the precious death of Jesus Christ.
0: Mm.
1: Okay, ang mga gitawag pain and agony.
0: Mm.
1: Tungod sa iyang gibuhat, nahimo siyang substitute na to.
0: Yeah.
1: O, siya ang ni-substitute sa imuha, sa kuha, sa tanan ng mga tao nga di na tamuagi ana. No? So I hope no nga naay makarealize karon, Pastor.
0: Amen. Yeah.
1: Una sa mga tao nga dili sure sila ang salvation.
0: Mm.
1: Make sure of your salvation before Amen. It's too late.
0: No. Wala ba mahay maguna?
1: Wala gyud, Pastor. Ingon yung sa Isaiah chapter 1 gani nga seek ye the Lord while he is near.
0: Near. Doon pa mitas ka tawag ka pa, mitas ka sampit ka pa.
1: Yeah.
0: No.
1: Samtang wala pa kay sakit sa kasing-kasing.
0: Kala.
1: No? Pero salamat sa Ginoo bisan tuod nga natay kakaloyahon pero ningo man ang pulong sa Ginoo. And I think in Psalm chapter 74, Pastor. My flesh faileth, my heart faileth, but the strength of my heart is God. And he is the portion. He is my portion forever. No? So siya gyapon. Balik gyapon ta siya po.
0: Yeah.
1: No? Isa sa kalayon sa tuang lawas. Siya gyapon na to ang kusog.
0: Amen.
1: Siya tong dangpanan. Nasalamat kayo sa Ginoo.
0: Amen.
1: Praise the Lord. Saya hang gitawag kanunay nga kusog nga gihatag sa tua.
0: Yeah.
1: Okay. So atoling tiwason sa next week, Pastor.
0: Wow.
1: I will discuss more about the precious death of Jesus Christ and
0: Amen.
1: The value sa pa ang mga butang gidala ni para sa tua.
0: No.
1: No.
0: Okay. Okay, para ma-continue no, continue ang lesson. So ikaw karon igala o naaman diri nakadungog sa radyo nag-abrika sa 105.9 ang gisgutan na mo karon is walay laing dugo. Precious ang dugo.
1: Yes.
0: Importante ang dugo. Tungod kay walay lain nga gibayad sa atong mga sala, precious blood of the Lord
1: last
0: Jesus,
1: blood.
0: The last blood no of Jesus Christ.
1: Yes.
0: So mao bitaw na karon nga gabi kung naa man kay religion, naa man kay pagtuo, unta dili sayang ang imuhang gituohan. So kung
1: Amen.
0: Ikaw mamatay karon, wa jud ka kay baluwas sa padulong ang imuhang kalag.
1: Yeah.
0: Naay problema. Wala nimo masabti ang dugo ni Kristo.
1: Mm.
0: So karon nga gabi kung gusto ka mo dawat, pwede ka na mo i-guide, pwede ta ka i-guide karon. Kung naminaw ka sa radyo, timan ni kini nga pizza. Pizza 17. Ikaw mo dawat kay Jesus Christ kay mo personal Lord and Savior, pwede nimo sundon kining pag-ampo. Sunda kini nga pag-ampo, diya sa mo nimo tangan, mao ni ang pagdawat nimo sa Ginoo. Dili lang ni easy lang ka nga ni believe, ilang lang imong dawaton. No, sunda kini nga pag-ampo diya sa mo nimo tangan, mao ni ang pagdawat nimo sa Ginoo. Sunda ni Ginoo, Lord Jesus Christ, pasayloa ako sa akong mga sala. Tungod sa akong mga sala, Ginoo, ako nahimulag or nalayo kanimo, Ginoo. Apan salamat sa imuhang gugma. Lord Jesus Christ, salamat sa bililhong dugo nimo nga imuhang giula dito sa cross para sa ako ang kaluwasan. Busa karon, Ginoo, ikaw akong dawaton, pahariyon sa akong kasing-kasing, isip akong manluluwas. Luwas ako, Ginoo. Kini akong giampo sa pangalan ni Jesucristo nga akong bugtong manluluwas. Amen. So higala kung lidawat ka karon, imong pangalan isulat na dito sa libro sa kinabuhi. Duwa na kay guilty. Di na ka guilty ka kung mabot ang kamatayon, asa ka madto na kung kalagno. So langit na lang siya panulong. John 1:12, but as many as receive him, to them give you power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, sunod, si Mana, kung laki mga question, pwede na muna isingit.
1: Sa so, challenge lang sa itong mga kaigsunan, Pastor, na katong gibasa na ito ganyan sa book of Mark.
0: Mark, yes.
1: Ang obedience ba?
0: Oo, oh, kanang pag-obey.
1: Kung obey ang unclean spirit, how much more kita nga nanatay Holy Spirit?
0: Yes. Kana, no? So, ang unclean spirit, ni sunod man, ni obey man, ni gawas, no? Nilayas dito sa lawas tao. Eh, di ba, lipay kayo siya, kaya nalimpyuhan siya, pasano? Nalipay sa so, mga tao na amazed. So, dapat ma-amaze po ng tao sa ato, ah. Ma-amaze po tayo mong higala sa una. Launsa naman ka! Nganong lausap naman ka! Dili na sa reliyon. Lausap ka tungod kay naay power sa blood ni Jesus. Okay, so salamat sa inyo ang pagpaminaw. Salamat sa mga nagsubaybay. O hinaut nga di mo magsawag suporta paminaw. Yes.
1: Brother Kim, yung... Brother Kim.
0: Oh.
1: Dilutina, salamat.
0: Oh. Mayong
1: tanaw sa siya.
0: Amen, oh, mayong gabi. Amen. O gihapod sa akong mga igagaw kaparintihan nga laron diha sa lamay no sa akong igagaw pod nga namatay. Kita ta karong Sabado o Domingo.
1: Condolence day, Pastor. No? So, may gagaw dito ni mo.
0: Akong gagaw. 70 ang edad. So, 70. So, di kita kutob nga ang edad no sa Bible nga basihanan. 60, 70, 80, 90. No? So, mao na gyud ang span karon sa atong mga edad. Pero, alindot, kung ikaw maminaw o musubitar nga ang imong sala, di yun na mao generasyon nga di makatug langit pero lae mo limpyo.
1: Nindot Pastor, pag-abot sa langit, dili na ta maghihap sa tug edad.
0: Yes.
1: Nindot. Kay eternity na na.
0: Amen. No. Maghihap na lang ka sa kalag ngayon mong nadala sa dilan sa Diyos. No, mo na lang gina. Amen. So, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. No? Pastor Andy, no? Magbilin o kamay nga mensahe. No? Pahanamilit sa atong programa.
1: No, ko una Pastor, pasalamatan ako ang Ginoo for sustaining me.
0: Yes.
1: No, gitagaan ko niyang strength. No, okay. Mga niyagi nga mga adlaw luya man gitan.
0: Yes.
1: Pero karon no,
0: balik ang
1: ibalik sa Ginoo ang
0: amen.
1: Kusog.
0: Amen. No,
1: ang salamat. Energy.
0: Amen.
1: No, salamat, salamat sa Ginoo ana and dili kita mo undang sa paghangyo sa Ginoo.
0: Yes. No? Experience ng Pastor. Okay, magprita in closing. Yes. Sige, dalo, magprita. Closing.
1: Sige, sige, Pastor.
0: Ikaw, pre.
1: Okay. Among dalaygon o may gumaon na mga Diyos, diya sa ngalan ni Kristo Jesus nga among gituyo, tuhuan, isaligan sa among kalag.
0: Yes.
1: Nga salamat Ginoo sa among segment na mong karon, Pastor Toton. Thank you, Lord, sa among mga pulong na nagpahinomdom nga ang imuhang kamatayon, Lord, nagdalag kinabuhi.
0: Yes.
1: Walay katapusan.
0: Amen.
1: Imong giula, imuhang precious blood. Nga mo'y nakalimpyo, Lord, sa mga sala.
0: Yes.
1: Salamat kay Ginoo. Hinaot, Lord, nga tandaghan pa mga tao, Ginoo. Amo lang yung prayer, Lord, kalipay na mo na ay mga tao, especially mga loved ones na mo, Ginoo. Nga mo salog sila, Lord, sa mga 100%.
0: Yes.
1: Sila ang mga kalag. Yes. Aron sila, Ginoo, makaangkon, no? Kinabuhi, nga walay katapusan.
0: Yes.
1: Salamat Lord sa ministry nga imong gi-entrust ka namo. Thank you Lord sa support sa mga tao. Salamat Lord sa kakasing-kasing. Lord sa maong leadership ni Pastor Oliver sa pagamugna Lord ni ining buluhaton. Salamat sa Lord, Brother Tracy.
0: Yes.
1: Lord, padayon sa paggamit sa iya ha, sa technical Ginoo nga side. Yes. Thank you Lord sa mga tao nga naminaw, sa mga greetings.
0: Yes, Lord.
1: Lord, among isali ka nimo sila, sila ang safety, labi na sa mga nagabiyahe karon pa uli,
0: yes,
1: sila ang mga
0: yes.
1: balay. And good health, Lord, sa kanunay, sa matang adlaw. Strengthen, Lord, imo mga katawhan. Salamat, Lord, nga ikaw, gamiton pa nimo kami, Pastor Toton,
0: yes,
1: Lord,
0: Lord,
1: sa mga programa, Ginoo. Huwag amo, Lord, ibalik ka nimo ang glory and honor. Kalipay, Ginoo, di alamang kang Kristo Jesus, nga mong Ginoo, bugtong maluluwas. Amen and
0: amen. Amen. Okay, come on, let me now sa Anchor Radio 105.9 proclaiming
1: Jesus
0: saves. Good night and amen. God bless us all.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio proclaiming Jesus saves.
3: Jesus saves.
4: Did you know that the devil is out to destroy your life? John 10:10 says, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy." Jesus said, "I am come that they might have life and that they might have it more abundantly," but the devil has come to steal. He wants to steal your joy. He wants to kill you, but that doesn't make him satisfied. He's not satisfied until you are destroyed and all of your usefulness is taken away. How does he do that? Well, first, he tries to blind your mind so that you can't see that trusting Jesus Christ and him alone is the only way to heaven. Then, when you get saved, and he figures out he can't keep you from getting saved, he tries to get you to do what you want to do instead of what God wants you to do. You see, the devil doesn't care what you do, as long as you don't do what God wants you to do. The devil doesn't care where you go, as long as you don't go where God wants you to go. And the devil doesn't care what you say, as long as you don't say what God wants you to say. You see, the devil says, just do what comes naturally. Do what feels good. Just do whatever you want to do. You see, every time the Bible speaks of someone doing their own thing or going their own way, it's always bad. You see, Isaiah 53:6 says, "All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way." And there's many Bible verses, but basically, whenever we go our own way, we go astray. How does the devil destroy your life? He tries to get you to do your own thing, to do what you want to do. He tempts you to be selfish.